Thandazo wame nini uthembo ithembo ukuthi uzofika kuwe ke go tshepile Jehova mulimo wa Israel tsa dilla ka jeno ke tsoga jana ke itse gore bana beso bomme le bontate ba teng fa o kwa ba tsogang ba le ko teng fa o modimo ba gauhetseng teng lefelong leo a ba kgethetseng gore ba be teng ba bangwe ba kano ba se mo lefelong leo e leng gore ba ne ba ipatla gore ba be mo teng fa o fela mopholisi wa rona o mongwe fela mopholisi wa rona ke modimo nkabe e le gore o mongwe bona gona ne jaana o kidnapile ngwana a batho sala o tswalelwa ka moreng sala o tswalelwa kae kae ka ntle le tumelo ya gago wena ore o ithabisa fa o yang ko teng fao ke re ga dina dipula tsena tsa letlhogonolo tsatsing le ka jeno di o nnele le wena le metsamao yeo ya gago wena sekebekwa a ke modimo a go rothisetsa marothodi ana gore ga e ditlhonofatsa go tlhonofatswa le wena seka fetotlhe pula tsa letlhogonolo di re nele diphimole di re tlhatswe madimabe di re tlhatswe ditšhila tse o re nang le tsona tsatsing le ka jeno re bona pula a nne dipula tsa ditlhotsa letlhono e rothisang fao ke morena wa rona Jesu Kriste modimo ka sebele.

0: ke lebeletse fa ke ntse ke bula dilo tsa me ka fa metšhini ya mentse e pompega ke a bona melaetsa ntse e tsena ka fa ntse ke bula melaetsa romela di-voice note fa re utlwe wena lentswe la gago re utlwe gore na re keng so ka kopa ke temane efeng o ka e aroganang le rona fa mo mosong wa tsatsi le ka jane ke lebile ke soka jaana ke le mafolofolo jaaka ke itse gore modimo morena ke modisa wa ka ga nka ke ka tlhoka sepe fa le teng nka sokola ka sela le sela ke nne ntse ke bonagala pele ya matlho a batho gore ka re ke a sokola mare fela ke na le modisa ke tlabe ke tlhokang ya disang ka metlha bana ba batho ka mantle ka fa ga ba robale wena wa robala bana ba batho ka fa ntle ka fa ba robala ba sa ja wena o robala o jile fela a wa mororisa wa moleboga ka dinako tsotlhe ngwaneso a re leboge modimo ona gobane ke ena tsela le nnete le bophelo ke itshepetse go yena le wena o itshepetseng go yena ke tshepa gore modimo ona o tla go atla ngwaneso e re jale ke bokenyologe ke tle ka fanantse ke re kore ke lebeletse yona kgang ya gore rona kao fela ba e leng gore re ntse re rapela ntse re re modimo o re arabaneng a re tshepe gore nako ya morena ga e fitlhile re tlebe re le redi ka gore go fitlha e tlo fitlha ga e fitlhile le wena ngwaneso netefatsa gore monyetla o wa go berekisa ga e fitlhile o nyetswe kapa wa nyala o fitlhile mo o leng gore ne ntse o ikopela teng gore ke batla go bona ke tsene lenyalong fola ngwaneso relaxa bopha le pondo ga ke re relaxa ga ke re o tlogelele tsotlhe seka you must game up mara fela kore fola cool down o fitlhile fa o fitlhileng teng o itse gore o fitlha ka maikemisetso o bontshe gore hela menwana phezu ke fitlhile jwale morena ke a leboga ga o leka o batla go ya go tshameka motshameko game kapa soccer match ba re ka dikanakana le o tlala soccer match le ntse le bua ka date eo le re date e fitlhane ga e fitlhile bapala motshameko o bapale ga gona nako kore o tshameke play because of o ntse o rapelela gore o fitlhe moo o ntse o rapelela gore letsatsi le o le fitlhe fela jalo jaanong ke re go wena ke re lenyalong la gago mosebetsing wa gago kapa sekolong koo o leng ko teng ka nako e o leng mo teng fa o leng fo teng dirisa nako ya gago ka botlhale o dirisa nako ya gago ka maikemisetso responsibility ka gobane ke sebaka modimo o go file sebaka se berekise sebaka seo ngwaneso gobane nako yona ga e tshameke le motho nako ga e emele motho e re ke dire jaana ka fa wena ngwaneso o tlabe ke boa ka fa ke boa le tsona gape re ntse re rorisa ka dipina di fela di teng ka fa ke tla go tshollela ka tsona
1: This here.

o se ka tshepa batho ba o tsama le bona o ipotsa re ba o smile di sa ba o fa di smartissimo wa ba tshepa ba relax ba tla go menu bona ba ntse o smile le bona ba ba tla go menu fela se botlhe jwale ka ha se botlhe ba re morena morena ba tla kena le godimo o ba tlhokomele batho ba o phela le bona o phile le bona ka botlhale o phile le bona ka kele tlhoko ska bona ba go smile sa hey abantu ba namotlha abantu ba namotlha a re go nyolo ka ntwe monate ga shongwe.

bathi noma bekuthuka bekubiza ngamagama bethu umumbi bekhuluma kabi befuna umshado wakho ubhidlike befuna uxoshise emsebenzini behleba ngegama lakho bekhuluma ngazo zonke izinto ezingasile ngegama lakho kodwa uthi inkosi uma ngabe uyabazi wena labantu uma ngabe labantu abenza nje uyabasa amagama abo

tipire ngoya me presiam presila malete agre o itholetse boroko bo bogolo fa me presila malete ka gopola gore gona le mo ngape wa setlhopha sa IPCC fa o presila le kaba le bolena o o tlhoetse le fatsele ka kwano le emam khonazi ba tsamaile le fatsele ka kwano fela ke go Philippine monate are wazithwala izono zethu wazithwala wazithwala izono hey atla a tshara morwalo wa rona ba gaitsho a tshara morwalo wa rona rena re tla fela re tlhatlhathile re silefetse ka yana tsela ntseng jana motho wa Afrika ka yana tsela ye ke go laela ke na le modisa ke tla be ke tlhokae ke leboga thetso ya gago ke leboga gore o bile mmogo le nna fa o fitlhelela ka se sebaka re kopana gape nakong e tlang tlhokomele dipula fa ntse ba lemosa ka dipula tse di maatla tse ntseng di tla tlhokomele fao gore ga o tsamaye fela o sia bana fela tlaka gore tla fitlhela e le gore merwalela o tsere bana dipula tse di maatla tse di tlang fa ke lebeletse gore modimo o tla re baballa modimo o rena o mosa o kutlwele botlhoko fa ha bula ditsela se ka ba manganga a ko tlogele tsotlhe di bulege tlogela tsotlhe go yena dumela fela go yena gobane ke yena tsela le nnete tsotlhe di lokile tseo di tlang ka yena ke re kgotso ga ebele lena kgotso bana ba ntate tla kopana gape nakong e tlang fa nna ke tswile ke tla go sia fa le mamthembi le rastaman rastiro ba tle ba le ka fa ba go fa dijo tsa motshegare kapa ba go baakanyetsa go ja dijo tsa motshegare o tsamaye monate le wena o kgona go utlwa gore sontaga ya gago le wena o tla re ga o fitlha ka moso mmerekong o kgona go bua ka yona o e dira tsatsing le ka jeno ka re legae le le senang dijo ga le monate ga go bane le dijo go bane le mofuthu go futhumalwe mo lapeng moo motho eso ko tlogela le kgarebe le letshetlhana ka fa Winnie Mashaba a re ke na le modisa ke tlabe ke tlhokang ke ya ipitsang Jehova ke bitsa yena Jehova o utlwang dithapelo tsa rona pele re di tlhalosa fa ka nako tsotlhe fa re khunama o re utlwa pele re tlhalosa re bitsa yena ka tsatsi le ka jeno re a bule ditsela ditsela tsotlhe tse di butsweng ke yena ga ona o a ka di tswalelang fa a tswetseng teng ga ona yo a ka bulang ke modimo o etsang ka moo a ratang ka teng modimo a tlhonofatsa baballe a fodise botlhe ba nang le ditlhabi mmeleng wa bona tempeleng eo ya gae le fole le fitlheleletse o le di tlhokang amen.